Nggak kalau tak guys. Dia ukur. Kutona atta daw. Gudirina atta daw. Aina atta daw. Edi na ku atta di. Angge atta isi wakit dari gutta di. Kuli dari gutta di. Ami dari gutta di. Oto dari gutta di. Angase dari gutta di. Goba. Sa aina kalanga yirtiwa maizi erga ki itta di. Ana attan kuto. Okoro amoko dai. Shada daidu. Daidi. Arinya ole daidu. Boy, daidi. Lo motor daidu. Daidi. Kore daidu. Daidi. Baido daidu. Daidi. Ena igra arna oisai. Anamma innani. Ayonani, dalqainani, donzanani. Na imbete bang inte tai amaysa dalqan. Ena igrek ni akane. Ra'i dalqe. Amakisa, ra'i intani ab. Waha ukab. Kulalamma, waha makkan. Ra'i ukab. Lomotor, dorqa. Nyawale, dorqa. Shad, dorqa. Kore, dorqa. Nana shayaka na kreidi, pen kaisai na kreidi. Bin, na dalqe. Unga ambo nga yinsa nukong payang uchayna. Waka kamara impa khasak, erra mudden kata di, uu, amakata, ka impa yada imba wakao. Pura intaw. Durfa kisak imba ki isi. Ungo. Waka ziya shudin isa di goba zi ama isa gama ke sakh. Da isa. Rant at isa. Akan nukura, ikan nukura anku mea mea. Mwa impa waki shudin isa di toot ea mea. Kula impa kula ki shudin isa di toot ea mea. Ena kira yedini yedibin na dalke. Ena kira dalke na yana garidin. Ena kira dalke na dalke na ana siyen. Ena kira dalke na dalke na ana siyen. Peno kuna gaya dea ambay na ana siyen. Mwa ke faya shudin dea ambay na ana siyen. Nana ke shofon te durke fayyam bay nana sien. Fayyano. Galatana sa cho addayin kuton isayin nana fayyano. Amartana sa kut addayin nana kuton isayin na fayyano. Mangisi ilang garata. Ya, mangisi na ino aramata. Pogomong kasa. Ara iya. Ta mangisi da gondalka. Bayro mangisi. Ogo ang garata. Ay, unga anna gishima. Ula anna gishima. Amin anong kwayima. Inamiang garata. Ana fayya. Rana kumu, iin karana bo, gobo, chukur galata deso, kuto ana imu. Gobo, amarta mko deso, kuto ana imu. Ana inte ana fayano. Unga ena dibarana ke kaye. Murana ena pente bangin utono ko kaye. Nana ena diana ke kaye. Nasa ta iin kabadana. Nasa ta unga gishena. Kula taki imba kula diana ke kaye. Takul kulin donna wongin ta donna shopa paya ka ta ke in dorqana bunna dorqaisi in wucayna krena wo dalqe